0: awi nyoko soro kukuraye bubwe janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uku web imuris
1: awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bubwe jula so seko donku ukoro linko sankorota au siraka shifu de soro munu ube barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake bali bela jilemba don ko ka se ka mabla yele la o ye bara bele bele de o do ka bara bele ndore ma mo be flake sugunya juma ka se ko fle ani ka no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle ani ka dobo e ka gele ya o konona na ka dobo e ka joro ni miria la o do ka bara bele ndore ma na nzara ka oku comedien we humoriste o do ka bara bele ka se ka maula yele bololo sanfe ma o de se ka maula yele ken ka e ti la yele ko be la yele ba ne be se ka yele so ro son au dan se bi vacances du mois keneka obi nu yere yimbalite to ko obi nu yere yira walsa ka se ka do jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a gelea ana de gun konona na